0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetunangi tia, huri kauatu anō kia koutu katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa. Kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ke whakaaro paitunu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana e rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hauora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hauora hokianga atu i te kāwanataka e utonuana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whainga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hauora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te huihipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. O te rā ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmāmau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira.